0: Gospel Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

XFM. FM. Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kang vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kagabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang namo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gabamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: po si susuko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyo magkaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangaki na dating kung akong dahil sa Sister Pain para garo-garo ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Samphone Gold. Coffee Big.

0: nagluto tayo. Mm.
1: So, bragit ko, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakas ng collagen gagluta.
2: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
2: System pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala na nagsakit ang akong ko.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pa gigos.

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po, laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Ani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang sestapin. Hindi ko na daan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang sestapin.
1: Sestapin. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapin. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: So ni billionaire ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Bad job ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Premium T3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na nakatagal

0: supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para gero-gero ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Ingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: X FM 103.9.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May nindakasan, sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Canton Gold. Thank you no talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Canton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po san ordinary lang kape. Pero sige, at sum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ko.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9. Whisper.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatyan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidya.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Once you start using

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansan Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-System Pain.
1: Muscle Fever.
0: Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
1: Mag-System Pain.
0: Ang karang pain.
1: Fast and safe.
0: System Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Superplus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa mga kututan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kag collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
3: X.
2: XFM.
3: FM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Ka-exciting, oy!

0: na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampangkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santol Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimok sa gitingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinumbukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always agi ako night time para sa labing-labing kay misis. O sikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko mula isa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
1: Samphone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Rodel sang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever.

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Mayroon po ako nang ininom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbang.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika, Sandon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sandon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
9: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
15: X
16: XFM
15: FM
16: 96.7
15: Classic
16: Yesterday's Hits
15: X
16: XFM

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodolin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi o

0: Katrina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sining very sensitive changes pa lang isang klima alin sa malamig pagkanto sa init. Batsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato siring nga pagparagad, we would like to welcome ang ato siring nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng ato siring mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa ato siring nga tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. So sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing aton ini mabantayan, makahatag sa dako nga impact sa aton sining nga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suggestion para ini marimedyuhan, tubtub masolusyonan?
3: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang

0: So ang ato sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat gid man niya butangan tagid na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
1: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksaktong schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromiso aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga. The secret
0: of ana siling nilang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast.
1: Mm-hmm.
0: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makala high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tub-tub at tatlo ka

0: tendency na ton mahigda dayon kita daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita di ba manotis na ton katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog but kun halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josil and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdina sa ton sining digestion kaya nagapadako sa nga ton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kaga especially kung nga ton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Plus gold. Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abi Dok Leo nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
0: Isa sa rason Sir Josil nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josil kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamu o kapagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josil kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgos ang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josil nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late ng ilas sininga panihapon.
2: The secrets of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budla ito naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice pasta.
0: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw Dok Leo.
0: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na to na ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
0: Correct Sir Josil no? Kung temprano pag ita naga panihapon especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sini ginakaon like sang ginhambal ni Sir Josil kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribute rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josil.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ni Kasarang for example, anong mga recommended abi sini Dok Leo nga dapat naton sini kanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
0: So dapat Sir Josil miyara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa atong sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang atong sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga maging source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
2: The secrets of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
0: Pwede, Sir Josil.
1: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawan, yung mabudlay, balakag, madugay, tunawon, nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
0: Hindi pala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts, nga mga matam is
2: Southern Plus Gold. The secrets of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo?
0: Ang isa sini Sir Josil nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili panami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
2: The secrets

0: Problema sa Evangelist ni Sir Josiel, kung naghihigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendensya kung kaisa sa ni, mahinay-hinay katos kusina. Kaya mo nang abim mo may kuring bla, kaya manukib, kaya naghihilab ang ilas ni nga tiyan. So kung maginom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sa nga sleep, ako sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josiel, nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sa nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na aton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sining o madisturbo imo sining at yan like maghilab o kung maghapdos o kung maginit kay capsulized na ni siya kagin upod na sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule. The Secrets
1: of Health. Sa mga nabulay magtulog, mas maayo maginom ka mo Santhon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime. Santhon Plus Gold. How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa madaling nga to sining pagkaon panyapon na Dok Leo.
0: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay ganang ila sining tulog.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

0: secrets of health.
1: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ring VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, gina-recommend nato na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
0: The secrets of health.

0: Magagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa ding lawas para nga ma-repair yan itong mga dapat i-repair sa aton sa ding cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ding cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa ding pagtulog. That's why kung ang aton sa ding cortisol levels gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa ding cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptick pa sa aton sa ding utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabayan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa ina sa pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa insulin para nga mabalansa ng aton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, namoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ang aton sining skin.
1: Kung sa gisigi galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinagot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa nga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa nga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa may init ng tubi. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init ng tubi, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alaba.

0: ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini, posibleng ihalit sa aton siring alawa. Halin sa dapa-dapa, hasta sa aton siringa, ulo. Wala ito na ginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
2: The Secrets of
1: Health. Isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod niya pasulod sa aton siring alawa sa maginakao na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi na ton mapagwa, masupot sa aton siring alawa, magaresulta pagid sa iban niya mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santol Gold Herbal Tea, tungkol siya siring cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siring digestion, absorption, at the same time, bowel movement na ton. Kamahapos aton na pagwa, ang aton siring higko, kag regular nga mapagwa sa aton siring large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinlain nga makomplikasyon tugasang constipation.
2: The Secrets of Health.
3: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santol plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josiel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The Secrets of Health.
3: Ang ngalan niya Santol plus herbal oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Doc Leo.
4: Santol plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan na maghabon, kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sa nga Santol plus herbal soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel.
2: The Secrets of Health.
3: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala na itong Sir Josiel, ano? Sige ako na Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akong kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santol Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman, Sir Josiel.
2: The Secrets of Health.
3: Ang trangkaso kag ilan at subungin naupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yun ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
2: The Secrets of Health.
1: Mabakod mo ng resistensya mo yun sini o kung na hindi, kung kaabot ka diyan nga magpalanakit ang lawas, hindi ginagawa nato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Southern Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagyadang ila sininga lawas sang pamatsyagan.
3: So pwede niyo magpartner ha? Kunin ka palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says the pain.
2: Says the

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Believe sa mga butika. The secret of
1: health. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdeferensyang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali sa ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-afecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kay proteksyon, VisionX Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisen yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rin damo sa mga bana nagapinamangkot sa atong Sir Josiel, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes? Sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense of obligation ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone. Kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi, sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na ito nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga versa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na ito nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes sa before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way nagidya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kaga Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo na batian ang the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa the secrets of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfall Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Bibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
2: plus collagen,
4: and

Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatihan. Express Balita Labas. Eksklusibo ka na sa kapinang isaging tingkong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News.
1: XFM Time, alas 6:12 sa aga, mga katropa. Ini ang Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
1: Domingo, petsa 17 sa bulan sa Mayo 2026. Ako si Katropa Gedses.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: Kagyari na mga nagpangunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Fact-finding team sa Toboso encounter nakakita sa gamadamo nga salapton sa militar sa kamatayon sa mga civilian.
2: Barangay elektrisyan patay matapos magkuryente.
0: XFM News.
1: Tag sa Kabakolo Dathlis nakabaton sang kapin 20,000 nga palaro allowance sa Agusan del Sur.
0: Express Balita.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Ombudsman nagsuspende sang anum kabulan kay Senate Sergeant at Arms Head nga si Anay General Mau Aplaska.
2: House Prosecution Panel preparado kung suguran ginayon ang impeachment proceeding.
0: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: India gin-kondenar ang pag-atake sa barko nga may ila bandera dito sa Oman.
2: Chinese President nagpaandam kay Trump sa isyu sa Taiwan sa Superpower Summit.
0: XFM News.
1: Sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Alex Ayala, mga katropa, sulod sa main draw sa Strasbourg.
2: Sa ito naman yung showbiz balita, mga katropa, anay reporter nga si Nico Wahe nag-deactivate sa iyang social media accounts matapos ginsampahan sa kaso sa iya upod man nga reporter nga si Athena Imperial.
1: Atod nga balita espesyal, mga katropa, no, ibalo naton ang pinakadakong pool party para sa mga ido.
2: At sa ito naman yung healthy tips, mga katropa, ito naman ibaloon karon ang mga benepisyo kung healthy benefits nga magkwa sa sigarilyas.
0: XFM News. Express Balita.
1: Katropa, katod ka mga headlines, ginadulong sa inyo sang aton nga Ultimate Trio.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: XFM News.
1: Katropa, countdown sa aton nga balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: May salabtod ang Armed Forces of the Philippines sa ginaligar nga madamong human rights violation kag pagpamatay sa mga civilian sa natabo nga Toboso encounter. Kinapagwas ang fact-finding team ang ilang natukiban matapos ang duwakad na mapag-usisa sa encounter site sa Barangay Salamanca. Ang fact-finding team ginatapuan sa nag-line-line nga mga cause-oriented group kag mismo ang ilang national offices ang naghimos ang investigasyon. Sunod sa kay Ayik Kasilaw sa Union ng Mangunguma sa Agrikultura o Kununa, nga civilian na ang lima ka mga nagkalamatay nga naghimo sang pag-usisa sa madamo nga mareklamo sa problema sa agraryo sa Negros Occidental. Ginakabig sang UMA nga massacre capital of the Philippines na ang Negros Occidental bangod sang madamo nga kabuhi sang mga mangunguma ang nadula bangod sang pagpanglupig sang land owner sa mga trabador sa duta. Yaraman sa fact-finding team, kanday Congressman Antonio Tinio sang ACT Party List, kanagatagman sang iyang assessment kaupod kay Attorney Kisi Conti sa National Union of People's Lawyer. Sila mismo nagpayagman sang ilang nga ilang pasabton ang responsable ng mga katapos sa militar sa ilang pagpating nga in the encounter ang natabo.
0: XFM News.
2: Isa patay kag tatlo ang pilason matapos natawong insidente sa duha ka pukon aksidente sa duha ka pribado nga sasakyan kag tatlo ka mga motor sa JP Tong Corner dalan sa Bonifacio Barangay 4 siyudad sang Silay aga sa Mayo 14. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay alias Dan, 65 years old, driver sang pickup kag barangay taga Barangay Mambulak siyudad sang Silay. Ang driver naman sang SUV gin kilala sa kay Ani, 49 anyos, kag residente sang Barangay E. Lopez siyudad sang Silay. Samtang ginkilala naman ang mga drivers ng tatlo kamotor nga Kanday alias Joel, 25 anyos, kagresidente sa Barangay Talaban, siyudad sa Himamaylan, alias June, 40 anyos, kagresidente sa Barangay Lantad, siyudad sa Silaya. May arainis ang back rider nga si alias Marie, residente sa Barangay Tangob, siyudad sa Makolod, kag alias Ray, 39 anyos, kagresidente sa Barangay Mambulak, siyudad sa Silaya. Suno sa kay Police Lieutenant, Colonel Edison Garcia, ang Chief of Police ng Silay City, PNP, gikan ang SUV nga ginamaniho ni Andy sa Silay Airport padulong sa Rizal Highway samtang ang motor naman ni Joel ang gikan sa Rizal Highway padulong naman sa Silay Airport. Kag nagasunod man ang motor nga ginamaniho ni June kag ang pick up samtang ang motor nga ginapanagiyahan ni Ray ang nagka-park naman sa higadsang dalan natubang sa isa kakalanan sa lugar. Dugang pa ni Garcia ginaligar nga nadulaan sa kontrol ang pick up nga ginamaniho ni Dan kag naglapaw ini sa piyak kaninya kag ginaligar nga nasangit ang SUV kag nabungguan ini ang motor ni Joel June kag ang motor sa nagapark sa igad sang dalan. Lunsay nga gitpangdala sa ospital ang mga imbolbado nga sa aksidente apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Dan kag nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga samtang nagamaniho ini sang salakyan ginaligar gin atake ini sa korason. Sa karon padayon nga ginabulong ang mga driver sang nabungguan nga motor kag ang angkas kag ginahulat pang desisyon sang pamilya sang mga nalakip angot sa natabo nga aksidente.
1: FM News. Nakumpiskar ba sobra 1.3 bilyon pesos ka shabu sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa ginpatigan nga drug by bust operation sa Porokleson, Barangay 1, siyudad sa Bacolod, kagahon sa Mayo 15. Ang nadakpan, ginkilala kay alias Stolitz, 19 anos, kag-residente sa Nasambit, Kalugar. Sa digs investigasyon sa CDEU, nakuha sa suspect ang 8 ka sachet, 3 ka bulto sa shabu, kag pila ka mga non-drug items. Nagabugat ang shabu nga nakuha sa suspect sa 200 gramos, kag may kabugo usan nga balor nga 1,360,000 pesos. Kinapatihan nga ang suspect isa ka high value individual o kung HVI. Unang beses nga nareso sa kapulisan kag wala sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung BADAC. Kag sa karon, ining nakuhunog sa kustodiya sa kapulisan kag pasakaan sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: XFM News.
2: Patay ang isa ka barangay electrician matapos makuryente sa sulod sa compound sa West Negrense Trading and Services sa Purok, Katipunan, Barangay sa Guabanwa-Banwa sa Valladolid, gabi sa Mayo 13. Ang biktima na edad sa 47 anyos kag residente sa Purok, Himaya, Barangay Alihis, Banwa sa Valladolid. Sandig sa investigasyon sa Valladolid PNP, ginkuha nga magkayosang electrical wire bag ang biktima nga nag-angot sa fuel dispenser pump sulod sa compound kag naligar aksidente nga natandugan siya ni ang live wire kag nakuryente. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa natawo nga insidente.
0: XFM News.
1: Inpasiguro sa Bacolod City Government ang padayon nga suporta sa mga Bacolod noon athletes nga magrepresentar sa Negros Island Regional kon NIR sa palarong pabansa pagi sa paghatag sa nagkalain-lain nga allowances kag iban pang bulig para sa ila preparasyon kag kompetisyon. Sa ginpatigay nga send-off program pagkatapos sa misa sa tinaligdan nga Biyernes ginpahayag kagin sabat sang syudad ang mga kinanglanon sa mga atleta lakip ng napulo kadlaw nga playing allowance, food allowance, kag training allowance. May dugang man nga 30 kadlaw nga training allowance nga iga-provide agad mabuligan ang ilang preparasyon antes sa kampang. Ginpayag man ni Mayor Greg Gasataya nga gin sabat man sang syudad pati ang ilang plete samtang nga mga atleta ang nag-participar sa specialized events, ang ginapanghatagan man sa sapatos, kagiban pang kagawitan, nga ila kinanglanon sa kompetisyon. Sa kabugusan, 286 ka mga delegado nga nag-representar sa NIR delegation, abang kabaton sa allowances, kada atleta ang ginapabot. Ang ginapabot nga makabaton sang yara sa 9,000 pesos nga training allowance, sa 1,000 or 600 kada adlaw nga food allowance hasta matapos ang kompetisyon. Kag playing allowance nga nagabot sa masobra 19,000 pesos tanan. Sunos alkalde, may ginaprioridad ang mas ginaprioridad sang syudad ang pagpatukod sang malig-on nga sports program, imbes ka preparasyon dayon ang mga atleta nga makakuha sang medalya. Dugang pa ni Gasataya, hindi mahimo sa isa lamang kagabi. Ang pagtukod sa mga kampiyon gani sa isa ka-epektibo nga sports program ang kinanglanon, kagpaday nga suporta good mapasanyog ang mga talento sang atleta. Ginapabot siya man sa alkalde nga isa sa mga andom sa administrasyon ang pagpalikon sa sports development program sa syudad. Agad makapadayon sa pag-produce sa mga competitive ka mga world-class o kung competitive ka world-class ka mga atleta. Magkapadalaman ang syudad sa isa o kung dua ka mga konsehal nga mag-upod sa delegasyon bilang representante ni Mayor Gasataya. Hiwato ng palarong pambansa sa Agusan, humanin Mayo 24, tubtob Mayo 31, siningatuig 2026.
2: Ginpahayag sa Bacolod City Government ng Philippine Sports Commission o ng PSC ang mag-provide sa budget para sa paghihwaton ng batang Pinoy. Samtang ang syudad naman na mag-support kag mag-aasikaso sa iban pang mga kinahanglanon para sa among sports event. Lakip na sa ginapreparar sa syudad sa karon among mga billeting centers kag operasyon sa nagkalainlang mga opisina. Agud masiguro ang taway nga pag-abot kag pagtiner sa mga delegado sa syudad nga kundi hihwaton ang nasamit nga palarong pabansa sining tuig 2026. Ginpabaskog man sa lokal nga panguluhan ng koordinasyon sa mga Airbnb kag iban pa nga mga accommodations establishment bangod ginapaabot nga antes matapos ang bulan sang Hunyo kinahanglanon na hanggang mayara sang precise o klaro nga numero sang available nga mga kwarto para sa mga bisita kag atleta. Sunod pa sa mga opisyal, ginapaabot nga mas madamo ang mga gaupod nga delegasyon subong ato ikumpara sa nagligad bangod sa mga adjustments sa age requirements sang batang Pinoy competition. Sadto 15 under ang edad nga qualified sa batang Pinoy pero sa karon yara na ini sa 17 under. Ginapirmahan na ni Mayor Greg Gasataya kag ni John Patrick Gregorio ang chairman sa Philippine Sports Commission ang memorandum of agreement kon MOA para sa paghiwat sang batang Pinoy sa Bacolod City tinalikdan pa nga semana Mayo 9. Samtang padayon naman nga ginhiwat sa syudad ang isa ka pinakadakong sports event o kon nagtapos sang naligad lang gid nga Biyernes ang Prisaa 2026 nga amo man na nagtakop sa Mayo 15. Padayon man nga nagapreparar sa karon ang lokal nga panguluhan para sa masunod pa nga mga national sporting events nga paghihwaton naman sa liwat sa syudad sang Bacolod.
0: Express Manila.
1: Ginpangunahan ni Mayor Greg Gasataya ang pagpirma sa isa ka kasugdanan kaupod ang Sisip Gores Velayo & Company ukod SGV para sa pagpatigayon sa waste analysis and characterization study kon WACS sa syudad sa Bacolod. Sunod sa alkalde ang muna nga pagtuon maghatag sa importante kag intelihente nga impormasyon tuhoy sa klase kag kadamoon sa adlaw or adlaw-adlaw nga basura sa syudad agud mas mapalig-on ang sistema sa waste collection, segregation, recycling, composting kag disposal. Kabay man ini sa pag-update sa 10-year solid waste management plan sa Bacolod nga may gintala na nga 3.75 milyon pesos nga pondo para sa implementasyon sa WACS. Dugang pa ni Mayor Greg Gasataya, isa hindi kadakong atikaang sa syudad sa pag-solbar sa problema sa basura kapag pasiguro sa mas limpyo o organisado kaganda nga Bacolod para sa palabuton. Nagtambog man sa agreement signing alin sa SGV Sanday Rosana Fajardo, kaupod Sanday Katrina Francisco kag Jel Garcia.
2: Ginapasundayag ni Mayor Greg Gasataya ang Bacolod Action sa pag-host ng 35th Visayas Area Business Conference nga giniwat sa Bacolod City humalin sa Mayo 13 tumtum sa Mayo 15. Ang tatlo kadlawng aktibidad gitabungan sa mga business leaders, sa public officials kag development partners gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa Visayas. Sa iyang mensahe gitpabot siya ni Mayor Gasataya nga padayon nga ang pag-uswag sa Bacolod bilang isa ka resilient, sustainable kag business ready nga syudad nga nagapanguna sa proyekto kag reforma nga nagahatag sa mas maayong serbisyo kag epesyente nga sistema kag mas madamong oportunidad sa mga Bacolodnon. Tungod man sini kaupod sa mga nagtambong amusanday Senador Risa Hontiveros, Negros Oriental Governor Manuel Chacos Garbaria, Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson kag Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, nagtambong man sa Philippine Chamber of Commerce and Industry President Ferdinand Pere Ferrer, PCCI Vice President Jobert Piña Floreda, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Juliana Carmona, kagang leader sa negosyo nga Sanday Roberto Montilibano kag Felix Gatuam kag Fulbert Wo.
0: XFM News.
1: Katropa katon nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Express Balita.
1: Countdown sa aton balita nasyonal.
0: Express Balita National News.
1: Ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaginbutang sa Office of the Ombudsman si Mau Aplasca ang Acting Sergeant at Arms ng Senado sa preventive suspension sa sulod sang 6 ka bulan bangod sa shooting incident sa kamera sa Dagligad ga Miyerkules sang gabi. Si Aplasca, isa ka na general sa police, nagako nga siya ang unang nagpalupok sa isa ka warning shot sa nakita niya ang isa ka ahente sa National Bureau of Investigation na sunusaya yara sa mga posibilidad sa Senado. Suno kay Remulla nga ang Sergeant at Arms ang tuyong magpatuman sa mga pagsulundan sa Senado kag hindi dapat pagtugutan ang ginhimo ni Aplasca. Suno kay Remulla, historia unman sa Office of the Ombudsman ang mga senador angot sa insidente.
0: XFM News.
2: Ginpabilin sa Malacanang ang Senate Office of the Sergeant at Arms kon OSAA Acting Chief kag-retired Police Major General si Mau Aplasca amo ang una nga ginaligar nagpalupok sa warning shots batok sa mga operatiba sa National Bureau Investigation o NBI. Ipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang mga ahente sa NBI wala sang may ginhimo nga pag-atake sa itong gabi sa Miyerkules. Sunog kay Castro ginaligar nga nakita sa OSA ang presensya sa mga ahente sa NBI sa GSIS area sa tupad sa Blue Guard kagilayon nga nagpreparara. Dugang pa ni Castro ginaligar nga nagpalupok sa warning shot si Aplasca matapos nga nakipagsiguranon ang o nakipagsiguranon ini sa nagapila ang mga napakilala ng mga NBI agent nga ginsundan man sa warning shot sang nasambit nga ahente sang NBI.
1: Pila kadlaw ang test ang pagbago sa liderato sa Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo ang nagpagwas ang ideya nga may mga nagtinguha kapag pahaliin sa iya sa oposisyon nga iya nakuha gikan kay Senator Vicente Tito Soto III pagi sa isa ka kudeta. Apang wala niya ginsambit kung sino nga miyembro sa minorya ang nagpakigambal sa pila ka mga senador sa bagong majority block. Wala man sinigindulang posibilidad kay nga may magatinguha nga palinunsya sa iya posisyon. Sugod sa nagaling si De La Rosa sa protective custody sa Senado, ang grupo ni Cayetano nagdubo na karoon sa 12 sa tiyon nga magluntad ang isa pa ka kudeta.
0: XFM News.
2: Ginkompirmar sang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Panel ang mga magatambong bilang convening sa Senate Impeachment Court sa Mayo 18 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Bicol, Saro Partylist Representative Terry Redona. Kadungan sini, nagapadayon man ang preparasyon sa mga piskal kag kamara matapos nga ginpadala sa kamara ang Articles of Impeachment sa Senado sa nagligad nga Miyerkules sang gabi. Suno sa kay Representative Laila De Lima, Representative Chel Jocno kag Representative Joel Chua, regular sila nga nagasapulagod buhinon ang mga buluhaton para sa tagsa ka Article of Complaint. Ang panel nagatipon man sa karon sang listahan sa mga voluntaryo kag prebado nga mga piskal. Ginpatag man ni De Lima nga gintunga ang trabaho sa mga team base sa apat ka artikulo sang impeachment. Sa diin ang tagsa ka team ang ginassign sa pag-uyat sa mga bagay pareho sang ebidensya, dokumento kag testigo.
0: XFM News.
1: Katropa, katon nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores.
1: At naman, padulungan ng Balita International.
0: Express Balita International News.
1: King kondenar sang India pag-atake sa cargo ship nga may bandera sang India sa kadagatan sang Oman matapos ini naglugdang kasunod sang ginapatingan na missile strike. Sa isa kapahayag, gitawag sang Ministry of External Affairs sang India ang insidente nga unacceptable. Kagin sa wayang paday nga pagpunteriya sa mga commercial nga barko kag mga sibilyan. Kinkumpirmar man sang India nga safe ang tanan nga mga Indian crew members nga sakay sa barko matapos nga na-rescue sa mga otoridad sang Oman. Sunod sa isa ka maritime security firm, ang barko nga nadalahig ginkilala nga MSB Haji Ali, isa ka cargo vessel nga mayar sa 14 ka mga tripulante kag isa ka kargamento sang kasapatan gikan sa Berera or Bevera sa Somaliland pakadto sa Sharjah, United Arab Emirates. Wala pa ginangadlan sang India kung sino ang posible responsable sa pag-atake. At New Delhi, nagpanawagan nga likawan ang pagpangatake sa mga commercial ng mga sakayan kagang bisan na nung tikang nga mahimo makaupang sa kailuwayan sa navigasyon kag international nga negosyo.
2: Pandaman ni China's President Xi Jinping si US President Donald Trump nga ang duha ka mga pungsod mahimo gabagatubang sang giyera o kon seryoso nga konfrontasyon kun maghimo sila sang sala nga tikang sa isyu sang Taiwan. Ang presidente sang China naghimo sang maisog nga pahayag sa tion sang formal nga summit meeting upod si Trump kay Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa iya speech nga natagan pagtamod ni Xi nga ang isyu sa Taiwan amo ang pinakasensitibo o kon pinakasensitive ang importante nga isyu sa relasyon sang US-China. Suno sa mga reports sang Chinese media, si Xi nagsiling nga kon ang isyu hindi pagatubangon sing nagakaigo ang kamayakang tanan sini sa tunga sang duha ka sa superpower nga mangin yara sa isa ka tuman nga katalagman nga kahimtangan.
0: XFM News.
1: Alas 6:35 sa kaaga, mga katropa, gato yung mga balita international ang ginadulog sa inyo sang
3: Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita Headlines, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Express Balita.
1: Katropa, ito naman padulungan ng balita sa sports.

0: sulod ang aton nga Pinay ace netter nga si Alex Ayala sa main draw sa international sa Strasbourg nga patigayon sa France. Hindi na kinanglan pa ni Ayala nga magagi sa ginatawag na qualifying round para makakuha sa ticket sa main draw. Mismo ang organizers ang nagkumpirma nga sigurado na sa pwesto si Ayala sa knockout stage. Sa ginpagwang draw sa Sarboro organizers, wala pa nga lang si Ayala sa qualifying event. Gani nagbubu ang mensahe mga katropa sa mga Pinoy, sa mga Pinoy fans sa social media accounts no sa tournament. Ginkumpirma sa Strasbourg organizers na hindi na magagi pa sa qualifying siya tungod sa may ara na ini siya sa ticket sa main draw. Ang WTA 500 level tournament ang kabahin sa preparasyon ni Ayala para sa French Open na mag-aarangkada sa Mayo 24 tubtub Hunyo 1 sa Paris. Makatubang o makontra ni Ayala sa Strasbourg sa araman sa listahan sa Madison Keys, Haley Baptiste kagaiva Jovic sa Amerika.
1: XFM News.
0: Katropang Mandela nung latest sa showbiz naman subong bang.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung Showbiz Balita, ining si Nico Wahe, mga katropa, ang nag-deactivate sa iyang social media accounts matapos nga siyang ginsampahan ni Atina Imperial sa kaso, mga katropa, ang act of lasciviousness. Mga katropa, si Nico Wahe, ang anay reporter sa GMA, mga katropa, nga madumduman, nag-trending ni siya sa itong Bagyong Tino nga time, katropang Ed. Kung sa diin ba lang nag-live report ini siya sa tanga na gabi, nagyok, nag-inulan. Nag-trending ini siya tungod nga gwapo kag ano bala ko baga bisan nga ano nakatropang eda bisan nga nag-inulan na that time nagabinagyo siya ang ano sa Gyapon fresh samtang nga nagahatag sang news update especially ano to eh weather update to sa gwapo la sa field kag sang mga balita angot kya sa bagyo mga katropa sang tinalikdan lang ano man nga mga binulan ay mga 3 months ago or 2 months ago nagpagwa ining si Nico Wahe hindi siya nagpagwa pero sa ginatendan niya nga daw journalism workshop campus journalist workshop nagpakilala siya nga anay reporter sa GMA Integrated News sa anay so meaning a former kagsang that time naglupok naman tong balita katropang Ed nga isa ka reporter sa nasambit yang channel TV channel ang bastos kag nang bastos kag tungod na nagresign amo tong nagbalita to that time sang sang isa man ka showbiz network nga
0: blind item
2: na lang mga blind item siya nga muna isa ka reporter sa amo ning TV channel ang nagresign bangod sa ano man sa iya sang bastos siya kag madamo sang iyang kupod ang nagreklamo katropang Ed na balaan to nga siya tungod amo to gani nagpagwa siya sa ang statement niya nga anay so meaning na hindi na siya reporter to kag daw nag-host pagid ni siya sa isa pagid ka program mga katropa may angot niya sa ano man sa TV man sa to sa lain nga channel naman dugin kwa siya liwata pero wala naman nagdugay ginbuslan man siya kahit na ibaluan ginislan niya pa niya ang iyang pangalan kahit ang ngalan niya una-una nga ginpakilala sa una nga channel Nico Wahe. Sang nagsailo siya sa SLAIN nga channel tungod ugin gaan siya program. Kagula pa to nabaluan nga siya to gali katropang Ed ang namin sa blind item. Ginislan niya ang pangalan niya nga si Hoven. Hoven or I don't know how to pronounce it Hoven or Joven gitman amo na. Pero ginislan niya Joven. Kaya full name gali Nico Joven Wahe. Ako Nico Hoven Wahe amo na galing iyang full name. Ginislan niya dito ta into siya nga persona. Pero like that time ining upod man niya kag ining reporter man nga si Tina Imperial, mga katropa, sang nag-post to si Nico nga ni sa Facebook niya. Screenshot niya, ang araw siya sa program niya, kagambal niya, Hoven, mahal ka palagi ni Lord, o mo nang ano niya. Sang nagsailo siya bala, nag-post man ining si Tina nga, nang nakikita ni Lord ang ginawa mo sa amin. Pero wala siya nag-mention name. Nakikita ang ginawa mo ni Lord sa amin. Tapos like something na sa amin at sa akin. Tapos nag-post pa gid to si
0: hindi lang isa, no?
2: Hindi lang isa, katropa. Eh, tapos may post pa gid to si Atina, mga katropa, nga hambal niya. May cryptic siya nga mga post nga. Balya, nakita ni Lord ang ginawa mo sa akin, sa amin, muna ang post niya. Kagambalya, pagid, sa isang pagid ka post, nag-post pagid ko sa Atina, kagambalya, you shall not bear false witness against your neighbors. Oh, okay. Kagambalya, 7 people heard me scream, muna ang balya. One saw what you did and you just laugh. Muna ang balya. Ang balya, gali nga, 7 gig katao ha, ang nakabati niya sa nagsinggit ko. Muna ang balya ni Atina. Kagambalya, nang may isa ang nakakita, gid, sa ginimo mo. Pero nagkadlaw ka lang. Muna, ang isa pa ka-post ni mga katropa ni Atina. Kagsa naligad lang.

0: ang subong ka lang nagwa nga amo ni ginaamo na balang ilat. Eh, syempre ang ano ya mga netizen gambal hindi tanan be parehos nga isog balabuot nga pagkatabo to magwa siya da soon do kamo na balahaw. Syempre may ara gid time nga okay or may realize nga okay kaya mo gali kag hindi mo nagid kaya, that's why nga mga kasampakan na kaso do kamo na. O may ara pagid gambal yung ginabasol nila ang girl nga ako no ba subong lang.
1: Ulihin na.
0: Oo. Kag may gambal pagid nga kaya nakabutang ni sa iyang ano nga pagreklamo, di ba? Self kag others. So may ako no nga mandalahig pa kuno iban nga sa pag sampakan ni ko do feeling ko do mga idol ni guru nila si Nico. Tagi sa bat man ang girl nga nga da supposedly gani malipay kamo or dapat nga mangin okay kay ti ning hindi nabalaan nga hindi lang siya maiban pagid wala gali pero ti amo ni sa karon ga-request ang lawyer ni Nico niyo nga i-private bala kun sa privacy nila tiyanon mo na privacy
1: so, privacy ba nga acts of lascivious so, siguro pang panchancing no nagsinggit siya gali
0: wala gin mention abi sa ano eh sa mga post pero amo nang sa cryptic post ni Athena eh nga siya. Seven people heard me scream maisa nga nakita nga sa ginimo mo pero nagkadlaw ka lang amo na ang iyang ano nga nangin statement kag sa blind item pala nga to
1: sa hindi na siya subong, no? Ay, ang lalaki si Nico.
0: Oh, ay, ano siya, nag-deactivate siya gani. Okay. Tapos wala man siya,
1: guys. Pero wala na siya sa the news channel, subong.
0: Wala na. Okay. Kay ginislan man siya gani sa iya itong, ano, pero lait ba ito makilala yung pangalan, namutod wala siya mayo na ano eh. Pero ti, syempre ginislan siya kayo tungkol sa issue, hindi na mangin credible ba ang program mo kung nawala.
1: So, nag-filing lang si, ano gani pangalan
0: oh,
1: siya, diba?
0: Si Athena.
1: Si Athena lang ang nag-file.
0: Pero sa iya nga daw testimony bala,
1: may damo sila. Siya ngayon.
0: Yes. Okay. Hindi lang siya. Kag sa blind item ni before, na-mention gito yung hindi lang isa ka babae na upod ya sa work. Ang, amun na yun, nabastos yung bala katropang ed, kundi damo. Amo na siya. Blind item pa lang to. Pero tayo siya man mismo, nagpabalo-balo nga siya. Kahit di ba, ginmention niya ganit sa iya to nga, nga daw event nga gikatuan, nga hindi na siya, ano, nag-resign siya. Balaan, gid nga siya. Tiyan mo na, subong. Ang lawyer, privacy, kiligad pa to nga mga binula na balaan nga siya. Plus, asubong, hindi siya malabot, kahit ginatry, balasang showbiz, ano man, platform, bala kon media, social media.
1: Kung side ya.
0: Siyempre, may celebrity, insider, gid mo, mga reporters wala amo ginailaw bra tigina try siya nga labuton para nga ibaloon kung ano iya side pero hindi siya makontak wala siya nagasabat kaysa laya mo na kay binastos sa mo gapay munong ni mga girls eh pag hindi lang isa katropang ed no tapos imagine na makadlaw pa sa galing katropang ed side sa ginobra yan
1: doon ka light lang sa iya no
0: doon gintake ka lang as amo na biskan nga imagine ha kung mag-singit when you say scream
1: lang daw lang
0: basta mag-singit
1: oh,
0: basta mag-singit lain na na yung katropang ed mo kag hindi lang isa damo hindi pa hindi lang ko duduha more than mo to kamo na wala
1: wow,
0: amo na sa blind item mo so, hindi lang isa hindi lang duha
1: basta take advantage ng iyang tsura
0: that time kaya nagsikat na siya that time kag pag hindi mo siya bala dugay baguhan pa lang man na siya that time
1: gani man no sige yan salamat Kitropa Gudel. Well, alas 6:45 sa aga mga katropa ari naman ha ato naman padulungan ng aton nga balita espesyal. Ibalo na ito mga katropa ang pinakadako ko noon nga nga pool party no para sa mga ido. May pet ka nga ido mga katropa Gwendel. Hindi yan natabo sa Florida, USA mga katropa. Kag na-record siya no, nalista sa Guinness World Book of Records no. Aga ini ka bago nga titulo para sa isa ka dog park no sa Miami, Florida pagkatapos nga ini sila naghiwat sang pinakadako nga pool party nga ginatambungan sang 277 ka mga ido. Ang ini nga kaiwatan ka tropa ginatawag Chewa Summer Social kagin organisar sang isa ka pet supply company. Ginhiwat ini sa Chewy Bark Park sa Coral Gables. Kung sa di nagtipon ang mga nagkalain-lain nga mga organ tipon ang nagkalain-lain nga mga breed sa mga ido kagdululungan nga nagtampisaw sa mga kiddie pools. No? Sa isa ka opisyal nga kag isa ka opisyal ukon representante sa Guinness World Book of Records ang personal man nga nagtambong sa sininga kaiwatan para makumpirma ang bag-o nga titulo. Apisar sa swimming mayroon man sang libre nga mga treats para sa mga ido. Mayroon sang music may bad guru, may hinampang

0: mga nagkalain-lain ng mga aktibidad para sa mga ido, so po ang ilang mga fur parents. Pinakadakong pool party, mga katropa, no? Kaya record sa karon sa Guinness World Book of Records. Alas 6:47, ano naman ang aton nga, ano, katropang Wendell, para sa aton nga health tips?
1: Yes, sa aton nga health tips, mga katropa, ribula, pamatian, tatanan, ang aring ihatag sa aton nga impormasyon ni Mami J. Kung sa tiin, ibalo na ito ng mga healthy nga benepisyon ka magkuha sa sigarilyas.
2: Katropa, istorya health benefits sa magkita. Ang sigarilyas naman ang aton pagkaistoryahan. Iniabig ang klase sang utan, hindi nang manamit, kundi mayara maini sa madamang benepisyon sa aton nga health. Una na, nga nagpapasko ginis ang resistensya kag nagabuligid sa pagpunubo sa aton nga weight. Nagpaayo manini sa aton nga eye health kag nagahatagid sang enerhiya. Nagpunubo sa mga pananakit, kag paghubag sa atin ng mga kasukasuan, kag nag-maintain man sang healthy nga pregnancy, nagpamayos ang digestion kag bowel movement, makapamayos ang skill health, makapanubos ang sakit sa ulo kung migraine, makapanubos ang mga risgo sa diabetes, nagpabaskog man sa atin niya nga bones kag sa atin ng mga unto, ang sigarilyas, nagpabaskog sa immune system, nagpanubos ang blood pressure, nagpanubos ang cholesterol, nagpamayos sa atin nga hair, brain, heart, kag liver health. Nagpamayo man sa reproductive health, kag nagpamayo pa sa aton na mood. Oh, imbes ka sigarilyo, sigarilyas na lang ang piliin mo. Yan ang healthy nga balita sa 96.7 XFM Bacolod. Wala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil. Para sa ligaugin nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mami G, XFM News.
0: XFM News. XFM Tamala 6:42 pinasang aga mga katropa kag aton pasalamatan ang mga nagtutok siningaga sa aton ga sa ilang mga radyo kag sa ilang mga Facebook sa aton nga Facebook page Katropang Wendell.
1: Ni Sir Dave Quahaw, sila ni Sir Randy Satisas, good morning kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Nakag sa mga katropa nato nga nagapamati, nagaupod sa itong programa subuga aga, good morning, good morning. Sila dira ni Tita Salina Traje, sila ni Nung Jo, ah, good morning, mayong pagmansada subong. Sila ni Tita Daisy, mayong aga man dira Tita Susan, yun ang may itagrasya. Kag sa mga katropa man nato, dira sa may Talotog Morsha, sila ni Mama Revikip Gano, sa may La Castellana, dira, good morning man sila ni Ma'am Melanie Martins Sano, sa mga katropa man nato nadra sa may talok ka na, good morning madra sa inyo, sa ilan ni Sir Randy Medalia, Sir Randy Santisas, good morning, and sa tanan natin yung mga listeners nung nagpamati sa latag sa tag sa kamang radio, good morning.
0: Yes, good morning kay Sir Dave, nagambal siya kami Sunday,
1: ano, oo, na, ano, pwede na ko noon,
0: pwede na ko noon contact the rest
1: number. Good morning magali sa mga moms chapter ta, no? Good morning sa inyo.
0: Yes,
1: ang moms chapter natin dito, yep, sa Bacolod kag sa ibang pang part na sang nagras accidental. Good morning.
0: Kagama naman yan ito mga katropa, mga natipo natin mga balita kag impormasyon siningaga para sa aton nga Express Balita Sunday Edition. Ini nga Express Balita ang ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold,
1: Santone Vitamin C,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: sa aton nga Santone Coffee Mix,
0: ang aton nga of course the Vision X Plus,
1: ang aton yang Premium D3 Coffee,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: ang aton nga Vision X Plus,
0: ang Santone Gold Herbal Tea,
1: ang aton nga Santone Plus Coffee Mix,
0: and of course ang aton nga Santone Gold Coffee Mix,
1: nakatrapang aton nga Clear Skin Herbal Soap,
0: and ang Santone Gold or Santone Plus Herbal Soap. Ako naman yun dito na tipo natin ng balita at impormasyon. Ako si Katropang Edsese.
1: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat matyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na sa nagstay sa aton siringa kolon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo siling mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Pero paano naton masiling dayon, Abi Dok Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya, kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The secret of health.
7: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
7: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
7: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
3: The secret of health.
8: Santon Plus Gold.
9: Rinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again.
11: And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bukta ko pala may anak sa mga balita. Blamson, amin bigit sa mga DJs nila kanya.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
0: Mag-Samphone Plus Herbal Oil.
5: Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
0: Samphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
0: Samphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sa namo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpar, namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM.
5: And Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air
5: and online.
9: XFM Network Philippines.
5: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa,

0: 7. Amaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamu, ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Bullseye!

0: Kumain na sila! Larga na!
1: Oh, ang aga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga to para matiwakam na sa pagsulagat na sa bulsay. Panibagong kadlaw mga katropa, panibagong semana para sa mga katropa natin sa binog nga Negros Occidental, binog nga probinsya, kagbinog nga Bacolod City mga katropa. No? Welcome, welcome sa palatuntunan. Kabalong kita, medyo sako. Umpira ka mga kuturan, tas mong Domingo mo. Para sa mga Girikanan, ta, mga katropa, mo ni pinakakapo iyang, ano, ang Domingo kay Luwas nga ara pas balay. Balay na tatuod, pero katropa, ang responsibilidad ta, damo man, o Domingo, panglimpob, panglimpyo balay, panglaba. Kama ko mo lang na, no? Pagkatapos, pang himos sa mga ano ta? Atod nga sa mga gamit sa balay, no? Simba, may kungkis, may ara pa sa mga extracurricular kay kinahanglan magtrabaho, kinahanglan mag pangita sang kinawala, no? Kinanglan mag sumipag. Kinanglan magtrabaho mga katropa, no? Sa muna yung mga panahon. Pero sige lang, ano? Amo man ang aton nga mantra mga katropa. Amo man ang aton nga ginaduso para sa mga kuturan ta, para sa mga kabiyanan ta. Ngati, bisa na ano pagkabudlay sa mga sitwasyon. Importante, aral na ta Japon, nagabaka-baka, nagatrabaho sa Japon. Mas maya nun ni. Mas kapoy mga katropa, kung wala kaobra. Sansadamo kaobra. Subong, makambal ka. Ate, okay. Kapoy nga wala sa obra. Kapoy nga may obra. Pero mas kapoy nga wala obra mga katropa. Di ba? Subaray ta. Hulat ka, hangla ka da. Nga way ka sang income. So kinanglan magtrabaho katropa. Mamana nakabuhi sa tao, di ba? Nga magtrabaho. Mabunag siya, ma-enjoy niya kabataan niya, ha? May eskwela pagkatapos matrabaho para sa kabuhi niya. Di ba? Amo man lang na ang pinaka peak sang aton nga ano eh, nga pagpakabuhi mga katropa sa dutang luhaan. Diretso. Bullseye. Sarbal na ito mga katropa, welcome na sa pagpakaragad naton, upod naton sa technical side katropang Chris Il Guapito Librando. Grabe, diba? Pagkatapos, kaupod nyo naman kami mga katropa at tumtum alas 8 o kun alas 9 sa aga, ako naman sa katropang Win Salinas, mga biyan. Dari sa Bullseye, dirigin lang sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, mabatian man ang aton nga pagpangalagad dari sa XFM 106.1 Kaban Kadan. Pira ka mga update, pira ka mga balita. Headlines. Enkwentro nagluntad mga katropa dito sa Banwasang Kawayan kagabi. Headlines. Philippine Army nagkumpirma gamayara sang 5 kanapatay sa ginakabig enkwentro sa isa ka barangay dito sa Kawayan kagabi kahapon mga katropa. Nagsugod ang ininya enkwentro sa kahapon petsa 16 sa dito sa barangay Abaka sa Banwasang Kawayan tupad lang ni sang kalumpang no sa nasambit nga lugar katropa hibalo unta pira ka latest development sa nakaron sa aton pagpangarangat samtang ari ang pila ka latest development is Bacolod mga katropa ang isa ka nag-apply naman para mag distributor sang tubig diri sa Bacolod katropa ngin question sang isa ka konsehal nga hindi lang dapat trono ang kwaon kundi dapat mag-acquire ka sang franchise no para makabaligya ka sang sang tubig diri sa aton nga mga district sa aton mga water utilities diri sa Bacolod katropa no tara sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Headlines. Lauman katropa ang mataas nga heat index sa aton lugar no nga magalampot subong adlaw 42 42 degrees Celsius katropa ang heat index naton karon, no? Samtang nagapalapit gani sa ano ho, sa Hunyo, gataas ang temperatura katropa, no? Ari pa rin ginakulbaan ta, no? Ang isa pa ginaistoryahan na ito mga katropa, ari ay headlines, headlines. Super El Nino, posible mag-apekto sa aton, mag-apekto sa Pilipinas by August 2026 katropa. Sining atuig, ang ginahambal, taas pagid nga init, terrible, muna hambal nila gre, Super El Nino nga dapat handaan sang aton nga gobyerno because magadulong sinisang 2 months kainit ang projected nga mga binulan halini siya sa August pagkadto Enero 2027 katropa. Along kita ha, kabay pa hindi lang, no? Kay subong palang gani sa summer nag-lapot kita sa 42 katropa. Ang heat index naton nagalalain na tasbong. Sa mga balita nasyonal mga katropa, rin man pila ka latest development ombudsman nagpahayag na wala ginbaton sa Senado ang Sampuena para sa mga CCTVs sa nagluntad nga pagpalupok pila ka mga security personnel sa Senado sa itong nagligad ng adlaw. Diba na unta na kanong pinaka-latest development, no? Samtang Senator Alan Cayetano ginparindugan nga ang mga minority interesado lang para sa 2028 elections. Tungod sa ilang pagdali para mag-uhon naman ang ini ang aton nga liderato sa Senado. Ini matapos ginailher mga katropa si Senator Alan Cayetano bilang Senate President sa Senado nagligad nga si Mana. Story-storyahan tara karon mga katropa sa pagpangaragad ta. Aryo, historic may mga abyan because nagpatigayon sa state visit ang presidente sang Estados Unidos, President Donald Trump dito sa Pungsod, China. Isa sang gintalakay to ang security and peace sang bilog nga Indo-Pacific region. Lakip na ang pagduso sang katawhayan, kalinong kagatawhayan sa pinakamalugar sa West Philippine Sea kag sa Taiwan area mga katropa. Pero nanindugan ang China sa Estados Unidos nga hindi mag-intra sa mga sigahot o kon plano sini sa sa pungsod Taiwan. Agin panindugan sa China katropa nga igaduso nila ang One China policy sa pilaka sa pungsod Taiwan. Nagapati ang China nga kabahin sang mainland China ang ining Taiwan mga katropa. That's why sa ila dapat sila wala sa presidente. Ginapanindugan man sa China kag ginaoposisyonan man, ginaoponeran man sa China ang pag-declarar sang independence sang Taiwan. Kag gina-question ini nga hindi lehitimo, no? Balaan mo mga katropa sa nabalanta, hindi man ta abogado, hindi man ta kunano, pero sa pagtuon ta, dapat ang sovereign country na recognize sa mga dagko ng mga nasyon, mga katropa, pagkatapos maka-apply gid sa sovereignty niya, no? So recognition of state importante man mga katropa. In the case of Taiwan, dugay na sila kuno gay sister mo nga may ara kami sistema, may ara kami sa amon nga gobyerno, may ara kami sa mga leader na amon nga tindog mga katropa, no? Dire kita nagalantaw sang posible sigahot nga magaluntad sa Indo-Pacific region once nga tumupa na ang may giniosgios sa Taiwan katropa sa Germany. May problema naman kita diri sa ato rehiyon base mag-escalate magkagto sa mga lugar katulad sa issue sa West Philippine Sea kinahanglan isa na sa mga lugar nga vital mga katropa para sa pag-transport sa mga equipment kagapatagsa ka mga posisyon sa mga militar against sa posibleng kinaguan dira sa lugar katropa, no? Ang hambal naman sa Estados Unidos amo ni sini, sinyati mas maayo gani kon ma dosot lang ka kaninong kakatawhayan dira sa lugar. Because sa makon mo layo travel na mo nalin sa US pa kadto sa Taiwan para magdala lang sa mga armas terrible, no?
2: Last 6 minutes ka na era.
1: Sige. Oras na ito mga katropa, 7:30 na sa aga, no? Exercise na kita, Yogiho. Sa aga, kaga mag-mulomad-mad na kita. Kabaro kita ang ibang day. Pero ka mga kuturan ta, gina-take advantage ang Domingo. Kay wise ang trabaho, tulog mayo eh, no? Take advantage na tundir mga katropa, no? Pag-imposlan ta ng Domingo ta. Para nami man ang igos ni sa itong lawas mga katropa pag balik na. Insakto na nga makapahuway na kita, katropa, sa aton nga aktibidades. Balik naman kita Lunes sa mga trabaho ta. But na deras mga byan, ang aton nga ginahambal di subong sa pira ka mga kuturan, tamas mayog eh, nga bakod lawas taya, no? Why tayo nagamasakit? Ang ginang duso naton nga dapat tutukan ta ang aton kayo lawas pinaagi sa pag-inom sa mga suplemento nga kinahanglan sa aton lawas para mag-function sa insakto. Ariho, ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health halin sa Premium D3, Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C katropa. Amuning aton nga pabato ya, no, sa bisanano, pistorya, bisanano pang tikal-tikal da. Kung galaay pa matsag mo, wakid may mo ah, di ba? Kung galaay pa matsag mo, apektado gid ang aton nga pagpangabuhi ah. O, di ba? Premium D3 mga katropa, amo ning supplement naton for vitamin D. Ang vitamin D makuha naton sa sunlight, sa ano, sa butlak sang adlaw, kag amo ning mga babakod sa aton bones, heart, aton nga brain, no, overall nga epekto sa aton kayong lawas katropa ang supplementation sa vitamin D. Pero kabalo-kabala sa bilog kalibutan mga katropa, 50% sang populasyon sa bilog kalibutan may ara sang insufficient sang vitamin D sa lawas, no? Ini because mga katropa sa nare-sari man nga ano nga na ano ba nang sahi sang tao. Oo, sahi ato. Katropang Chris, anong sahi mo ya? Lahi sang tao na. Lahi isang tao, pinsata ang pagpainit ng mga katropa, we can totally absorb sang vitamin D, no? Hindi gili. No, kalabanan mga katropa, tingala kita sa Africa, ang tao to, ano man siya? Ito man siya, no? Pagkatapos, grabe itong init mga katropa. But there were recorded nga deficient sa vitamin D. Why? Because kung itom ka gali mga katropa, hindi man fair complexion ka, brown ang imo color, no? Mas damol ang melanin mo sa lawas, no? So ang pagbutlak sa adlaw hindi sa totally absorb mga byan sang ining lawas ta. So that will require you to stay halin 30 minutos nga magpatial ka sa init para makuha mo na mga katropa, no? Para sa mga fair kaga fair complexions naman mga katropa, I mean mga puti ato mga fair complexions mga katropa, there's a need for you to stay to expose yourself most probably 30 minutes para may ara get sure nga harvest lawas ta sang vitamin D kinanglan sa sunlight, no? Para sa mga maputi naman mga katropa, that's 5 to 15 minutes nga pati almuda mga katropa sa init para may ara ka sang vitamin D. Wow, te bala dira. Pagkatapos katropa, ang kalabanan sa mga katropa kauturan ta hindi na mahimo kay nga may ubra, may trabaho. Pagkatapos sa mga tropical countries katulad sa Pungsod Pilipinas, no, magpatial ka kay hambal nila ano kuno mo nang halin sa alas 8 ang pinaka best time gila alas 8 tubtub alas 10, no? Taliwas na sa pagpati kung nga alas 7 mapainit ka para sa makakuha ka sang insakto nga supplement sa sunlight katropa sa vitamin D ang ginahambal gali sa libro, no, until alas 10 ang aga pwede. Pero ti mga katropa, ito na mapa ETL pati alka alas 8 alas 9 Mag 10 minutos lang gani at paslot na lawas mo sa init ho. Na, so, dira mga katropa, hindi natin makuha ang nagkaigo nga mga suplemento sa lawas natin. Hindi makuha natin yung suplemento, exacto, halin sa sunlight. We need to supplement. That's why may aras ang premium D3 mga katropa. para mag-bulig sa aton sa pagproseso sang aton nga sang vitamin D sa lawas naton katropa. That's why ang sunlight lang, exposure nato sa sunlight katropa, hindi siya enough, hindi siya nagkakaigo. No? So amo ra ha. So kinahanglan mag-inom kita mga katropa sang premium D3 because dili makuha naton ang supplementation sang vitamin D. Plus, mga katropa, may ara sa virgin coconut oil. Ginapabaskog yung manlawas natin again sa mga infeksyon. Kagadugang pagiging nutrients, vitamins, tungod may balonggay niya. Sa mga kuturan natin, kabalaw lang kita kung ano ka powerful ang balonggay nga ginapokse mo na. No, di ba? Himuon mo na natin, himuon mo na sa bawan mo lang. Dugat trangkaso, kahigupon mo pagkabwas mga katropa namin naman dyan. Amo na ka ang binipisyo sang malunggay sa lawas naton. So ara na sa premium D3 katropa. Ari pa, no? Angot-angot ni sila gintingob naton ang ultimate trio naton sa tatlo ka mga suplemento, no? Ang Santol Plus Gold, ang Santol Plus Gold katropa, may ara sa mangosteen, bakod para antioxidant, kag ampalaya, nag-regulate ang blood sugar naton. Pagkatapos ang malunggay, katropa, rin Japan, no? No, bulig ni sa pag-abansi. Sa lawas naton sa mga suplemento kag mga vitamins, nutrients nga kinahanglan sang aton nga lawas sa pag trabaho o brata daw-daw. Ang garlic katropa may ara sang antimicrobial component ang nagkabakot mabato man sa mga infections, sa mga bacterial infections, mga katropas. Pero di na, kung may mga bukol-bukol sa lawas ba, na mas mayo gini ang spirulina. May mga bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas, no? Pwede git, no? Makabulig ini sa mga katropa, okay? Ang katapusan nga suplemento naton, ang aton nga vitamin C, ang aton nga Santod vitamin C, makabulig ni siya mga katropa sa total absorption. Pinsan nyo, sa una, mga vitamin C ko, kay okay niya, no? Kay para magnami, matsyag ko, para may suplemento. Vitamin C is nag-aakto ni siya para iproseso dasig ang mga nutrients ginakaon naton sa ginakaon naton nga pagkaon. Sa kada kaon naton may ara sang dedicated nga mga vitamins kay minerals nga kinahanglan i-harvest sa lawas naton. Pero ang lawas tabi ga edad-edad ta, no, ga ano kita ga may ara kita sa mga pre-existing condition, hindi pwede. Hindi nami ang absorption sa lawas ta. So that's why mas mayo lantaw na lang sa pinakamakuturan ta nga ang vitamin C amo ni ang nagabulig para sa pagpadasig sang pagproseso sa mga nutrients para sa ato lawas katropa. Okay, that's why kung nagkakaon ka sa utan may vitamin C ka, ang dasig ang epektos na gahiting-iting guya mo, ganami ang palit mo, di ba? Kataas immunity level mo because amo nang ginaproseso sang vitamin D. So kung may ara ka na sang premium D3, may ara ka pa sang Santol Plus Gold mga katropa, ti full pack na ino. Okay? So bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generic Drug Stores nationwide. O hindi ganit, pwede ka mo kabisita mga katropa sa aton Health and Wellness Center, ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Makita na siya sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Okay, docs na. Solved na. May karatuan. Sure ball nga may arak nga kita sa supplementation, supplemento sa vitamins mga katropa sa lawas na. Okay? Oras na ton, 7:38 na sa pagpaglagad na ton sa ating palatutunan mga bayan. Morning sa inyo kay Sir Randy Artiaga Santisa sa mga aga. Good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. Salamat, good. Ma'am Elvira Gilogo, good morning. Have a blessed morning. Take care. Okay, thank you po. Salamat. Ma'am Mary Ricabar, salamat, good, sa pag-tutok na this program. Okay? sa mga topic ko irestoryahan tabla, mas maayo ra nga nag-upod ka mo, naghatag ba kamo sa inyong mga pagpainuino? Naghatag ba kamo sa inyong pananaawan sa mga topic ko irestoryahan ta? Para mabaraan taman mga katropa, no? Namigit, no? Damo sang opinion, dataas ang awareness, nami ang interaction. Diba ra? Oo. Suryahan tara karon na 7:40 mga katropa, let's take a break. Mga commercial lang kami. Hatag lang namon ang pinakamang responsibilidad namon pagkatapos para kahit na mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Las Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Sanfon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagtubod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri.

0: ng sakit. Purdue HFBA CFRR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras ka tropa, alas 7:47 na sa pagpangaragad natin diri sa Bullseye. Isa ka ikwentro kag pagbalawhanay sang lupok kag lutang dito sa Barangay Abaca sa Banwa sang Kawayan sa Southern Negros nga nagadugay bilog nga aga kahapon ka tropa na base sa mga pagpahayag sa mga kultura naton sa nasambit nga lugar no gina-check naton no, pero ka latest developments ini may mga press conference kina imo ang aton nga Philippine Army angot sa nagluntad nga ikwentro dira sa nasambit nga lugar mga katropa no ang ini ka lugar mga katropa amunin nga barangay Abaca no sa nasambit nga lugar kag ginalantaw nga isama ni sa mga lugar isa man ka lugar mga katropa nga nga medyo mainit mga katropa sa presensya kuno sa ma-rebuilding NPA pero tanawang taan ay kay ginalantaw di subong ang confirmation sa nito ang Philippine Army mga katropa may lima na ginhatag no gina-check pa nato na identity sila mga katropa para mapakita o kung may balawang takot sino ang identity sila mga katropa sa nasambit nga napatay no nga ginapatihan membro sa New People's Army mga katropa no amorisa sa ang Barangay Abaca kag ang lapitay na nimo ang barangay Kalumpang no pati on pa ni dito ang lupok nagliga kahapon ko no? May pila ka mga lugar to mga katropa nga napakita to nga may ara sa pagbinailuhanay sang lupok ha sa mga lugar makita man to pila ka mga persona pila ka mga individual nga ginapatihan mga militar kag NPA man kuno mga katropa no but i-check ta ang pila ka mga latest development because nga ti ang na confirmation sang army lima patay mo no kuan to pira ka latest balita nga ni mga katropa pagkatapos kuan naton si katropang France Andrew Burgos XFM live reports katropang France mangyaga katropang France kadalang medyo gabisyo ang aton nga linya no morning Ma'am Shirley Arevalo thank you Jessica Gonzalez have a blessed Sunday mayong aga gina-check pa natin establish kita sa connection with katropang France Andrew Burgos mga katropa pati gayon sa mga press conference man to sa ano sa AFP no dito sa ano sa Kabankalan mga katropa hoping makakuha kita sa mga ngalan as of this time wala pa eh may gipagwa ang mga ngalan balikan ta si katropang France katropang France
4: yes katropang Irving no so do right pa na bulanan ang nakabuto sa tinalikan ni Abril 19 sa barangay sa lamang pabanyuas ng Tubo. So, kung sa rin ito ka Tropa Irwin, may patay niya 19 sa mga ginatudlo New People's Army sa nakabuman ito nga inkwento. Pero kahapon sa Tropa Irwin sa Sabado, Mayo 16, lima naman ito mga ginapatihan katapos ng New People's Army.
3: Oo.
4: Ang napatay kay Tropa Irwin sa nakabuo naman ng enkwentro sa tunga sa batok sa militar no sa barangay Abaca Banwas ang Kawayan.
3: Oo.
4: Ginpatigan ni naton ang brigade commander sa 302nd Infantry Battalion.
3: Oo.
4: Kapon brigade kay Tropa Irwin sa Philippine Army nga si Brigadier General Jason Humawan. Yung tayong diri sa ato, Tropa Irwin ni Brigadier General Humawan.
3: Oo.
4: Nga ang ining mga information
3: oo.
4: Halin mismo sa mga kumulo sa lugar, no? kay ginapatihan sa Tropang Irvin na may mga nabutika naman o kung may mga natalupangda naman na presensya sa mga armado sa sininga mga lugar.
3: Uh-huh.
4: Eh, di ko na rin bubanda ni Tropang Irvin last May 4 sa Barangay Kaliling sa Banwaman sa Kawayan. May natabok man ito ng enkwentro pero dali nga nagsumalangay ito yung abanas ang Rebel Decad 47 ID ito. So, kay kahapon ka ito pa, Irvin, iyan isang 15th ID, na still under mag-iapon sa 302nd Infantry Brigade sa Katropa Irvin, kaging confirm sa ato ni Brigadier General Humawan, na ang last group, or ang mga grupo sa last May 4, kagrupo kahapon, ang isa lang ni Katropa Irvin.
3: Okay.
4: Kangay lang ni nga grupo. Ang maatubang sa mga militar sa nagaluntag yung kwentro dira mismo sa Surgabangin sa Negros, no? Kaya yung confirm sa ato ni Brigadier General Humawan na ang mga ining mga grupo amo ang Southwest Front sa New People's Army, no? Ang information nga ginpalabot sa pumuluyo ginayon ng ini Katropa Irvin nga ginrespondihan sa militar. Kaya dito nila natukiban nga hindi magnubo sa dose sa mga armado ang ilangan na sumalang sa Barangay Abaca. Kaya nagyuntan ni Katropa Irvin ang serye, no? Magsilingkit na serye, pinakabilog nga enkwentro ang natabo kahapon. Pero Katropa Irvin, wala na nila na doon nagpalayo, wala?
3: Oo.
4: Ang linagsanay within Kawayan na ginas na kagangin ang mga lugar doon na tinupaday lang ni sila dito na sila katuparwin na ginagutan na isunong mismo sa kay Brigadier General Humawan dinagin mismo sa may Barangay Abaca sa manwa mismo gitang Kawayan katropang Irvin, no? Naglawig ini isang pila ka minuto sa binakbakanay sa serye nga naglumpad ng enkwentro sa Katropa Irvin, nagresultagid ini sa lima, no, ka mga kabuli naman ang nadula sa sininga na tabong enkwentro batok sa militar, no? Kay Katropa Irvin, ang ginapatihan ni ang lima ni mga napatay ang puro mga lalaki. Puro lalaki ni Kunoso na mismo sa kay General Humawan, no? Pero Katropa Irvin, regarding sa identification sa pakilala sa sininga mga source army, sa sininga mga ginatapian rebelde, ang ginatubot ko sa karoon kay sininga mga inuras, Katropa Irvin, ara naman ang sinong defend operative o konsoko sa lugar para ma-determinar ko, no? Ang sitwasyon tag ang kamatayon sa sining ka mga ginapatian rebelde katropang Irvin. Yung confirman ni General Humawan nga after the incident or after the encounter may ano katropang Irvin may na-recover na hindi nilaglaog ng mga kalibre sa mga armas lutang dito sa lugar, no? Yung isa-isa rin sa ato ni Brigadier General Humawan ang mga na-recover ng armas kaangay isang M60 machine gun, lima ka mga M16 rifles, isa ka M14 rifle, isa ka M203 katropang Irvin, at isa ka granada. Narakit na diri ang tilaman ka mga kabansibo ng dokumento, at also yung mga personal na kagamitan man sa nasambit yung mga ginapatigan at tapos ang New People's Army nga na-inkwentro sa 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Kaya ang inikulo katropang Irvin na itabo doon nagatagitinisan o nagatakita na ang suporta sa mga pumuluyo is ara na Katropa Irvin sa bahagin sa gobyerno. Kaya ang gipayag rin ni Brigadier General Humawan na ang nasakbit ng mga ginapakita ng interest sa pumuluyo is ano na eh, no? Ang luyag na naging nila Katropa Irvin ang interest ng mga magbalik ng kalinong and also ang safety nila dira ay kay bangod ang ining na mga rebelde na nasumalang sa 15 ID amon sila Katropa Irvin ang involved sa pila ka mga kaso sa insidente dira mismo sa 6th district, no? Especially dira mismo sa may Chicks area wala Katropa Irvin kaya may mga insidente, dahil nga nagkakalatabo nga may mga pag-ako sa rebelde.
1: Oo.
4: Nga sila mismo sa likod sa pagpakay sa mga civilian,
1: mm-hmm.
4: which is ginapasibanggan o kung ginapatian nga naging istiya sa militar. Kag sila mismo katropa Irwin ang nag-upas ng kabuhi, sina kung nagpakay sa sina ng mga individual man katropang Irwin. No?
1: Uh-huh.
4: So sa karon, kay sininga inoras at naman tungsoko,
1: uh-huh.
4: So, kinangalan naman lang na Katropa Irwin i-investigate dito ang crime scene kag makuhaan posible sa mga identity ang sambit ng mga ginapatian na patay ng mga rebelde sa natabungan yung kwentro kapon dito sa Banwas ang Kawayan, Katropa Irwin.
1: Oho, oho.
4: Pamatiyan, sa naman Katropa Irwin ang interview naton kay Brigadier General Jason Humawan, ang Brigade Commander sa 302nd Infantry Brigade.
5: This started this morning when we received information from the community at Barangay Abaca, Kawayan,
4: okay.
5: of the presence of the armed group. So what we did was to send patrol, but unfortunately, nung dumating yung tropa natin doon, pinaputukan sila. And that started yung encounter. So,
4: okay,
5: yung actually a series of encounters.
4: Okay.
5: So after niyan, nitong hapon yun nga, nung kiniklear na natin yung area, nakita ng mga tropa natin ng 15th IB na yun may limang body count from the enemy.
4: Okay.
5: And multiple of firearms.
4: Okay. Sir Mahumawan, bali sir, nag-start ang encounter sa barangay?
5: Hindi ko maano, para Abaca. Abaca Lache, Barangay Abaca.
4: Ah, okay. So,
5: vicinity
4: Abaca,
5: lang.
4: Barangay Galing. Okay. Uh-huh.
5: Uh-huh.
4: Pero sir, ang nasumalang sa tropa sa 15th IB, no? Ano ni sila sir? Amo ni Southwest Front?
5: Oh, Southwest Front. Na.
4: So, amo ni silang previous ng encounter sa ano? Nagligad sila ni?
5: Sila lang gihapon.
4: I see. So nga, which is that there are allegations nga may napatay man to nga duha, no? But hindi pa to ma-confirm, sir, no?
5: Hindi. Confirm.
4: Okay.
5: Sila, yung information man, nanggagaling din sa kanila.
4: Okay. Sorry, ang
5: kami hindi na, namin, ito ngayon, confirm namin na liba kasi merong body count siya. Meron.
4: Okay. So, Arya, confirm gid dyan, no? Pero sir, ano ni sir, nang puro lalaki tanan?
5: Pero alam ko lalaki naman tanan.
4: Okay, bali, may mga names na ta? May mga na?
5: Why pa?
4: Ah, okay. Pero dapat, ikaw sir nga may high-ranking official to?
5: Hindi rin namin ma-confirm sa ngayon. Wala pa kami mga identities.
4: I see. Sir, bali sir, ang report ni sir came from the residents or sa inyong monitoring?
5: Sa residents, yung report ng presence ng army, no?
4: Ay, si bali, ganun sila, sir, atrocities, ano, atrocities naman.
5: Ito namang grupo na to, are the ones involved dun sa series of liquidations since last year. Sila rin yan.
4: Mm-hmm. But sa karon, Sir Mawal, may gina-verify pa kung ano, kung sino ni sila, no?
5: Oh, gina-verify pa na mo.
4: Okay, sige, sir.
1: Go to our friends. So ang pagpati sang Philippine Army amo ning mga rebelding accountable responsible sa mga assassination nagluntad sa Southern Negros.
4: Oh yes, the kunani ko ka pa ko win mo. Kinahanglan kami i-identify pa.
1: To.
4: Para ma-umo kini kita for win ko ng ining mga atong mga ginaligar suspect.
1: Mm-hmm.
4: So pila ka mga series of killing dira sa store na bahin sa Negros.
1: To.
4: Ang nalakip sa singingin ng sumalang sa inkwentro kagabi.
1: Oho.
4: Pupunta hapon.
1: Oho. So, grabe ba? Anong oras to nagsugod kani Katropang France?
4: Gapon? Actually, kita parin ito na doon aga. Kanin sila nagsugod.
1: Oo.
4: Tapos, sa hapon na gini na, may nasugod bala.
1: Dugay ang inkwentro,
4: diba? May nakakay Katropang Irwin. Kay, siguro sa itabu man sa Toboso, itong may mga paglinag sa Naibala, Katropang Irwin, na series of encounters, nang to, pero sumahong sa tanan, doon, walong ito ka mga enkwentro ang natabo.
1: Oo.
4: which is from Escalante,
1: oh,
4: Metatoboso,
1: mm-hmm,